Ama sıra sıra limen tamam yarın tamam. Aga kuyun kuyun ni sorun adını ke kuyun gaba. Ay me yarın tabakalı kuyun ha antan artı mani me gana bunun diye. Oda kuyun Allah çiğe. Sorun gün ne kusurun gün gannin di. İdi kanca hay muruhun cahay kadar hay gelo gammana. Lekana ngani tahila dimme nondi tahana nyalimu awake dimme gara tringa kuna gele ga pelu ga korosin dene ka kelo ga nondi gele dim fara gani gei ke dimme kasero sasa na bisor minya ko kitan nondi o ga kele gere ke dimme di aga ri be ran na so gondi mi aga mali nganda na ma so gondi mi alla kana so gondi mi goi so le gani ya keseru ndaga sara ngaka mulla ngano nene ngai lahi du nene ngana gashina zuga ninga setinga baka ala ko gai hare ke bambado ay metura ngana ngana gana manjilla kembo ku jala ni nene komisar ramme ke nyai ture oy manu mere ko do hakku lunga ja bare sine keni lande me de 3 sine nga soana le 27 tampile do to yere amba gadi commissaire redme yere na gulan kan ne nyai gulan kan ne be gani garo ko ko to anatu mo kan anwari gella ga maru yita ko zara to kan anne ko ni kala ndenya na kengoro sine mena yupa gelanga jiyai ture nagan ture bira masa ture jiyai ture komisari anda sara samba ture na men jiyai ture wala di ganda fadiga awo wala jaja fadiga agar lemma gesere seti gisi jiyai